0: Koko warna moy tu bopam de borom wërsegg wu ya warna moy tu bopam cianca yomba nako ku new doole it warna moy tu bopam tiyaba yomb ko ku tiyaba yombul day moy tu bopam ku cianca yomba day moy tu bopam
1: cey
0: ko regul re di nga sarax sa xel neku ci sarax amul dara ko amul dara tiyaba du ko yomb ku bari wërsegg cianca daf ko yomb bakkar kone warna moy tu bopam da ngay dem ci rew mo musulma yalla tup fi yalla nangula waja nga dekk dakar muna ko na bu suba ma dem refisque dal ni ah non refisque kat mustafa setan course nangam ba fa baax ngi set fu musulma def lu na xar yalla de te xana ma pousse ba caisse muna non caisse kero ci football ba dal tangam nangam jalla ndiarem ndiarem sofa xelma dal famu dem ci ne jeureujeuf badalaka law khayran famu dem ne meuna fa taxaw ashirana defu fa yalla lako nakari bama ko la ta dakar la dekk alle bi yeb nur nako famu gën car ñew ba ciaru malaka no tu dapp reey ko fa malaka ajene ñew diko jël ci malaka safara ñew diko jël ci ñu bousculante lu ngeen ki mu ngeen fi wut yeen wa ajene ki xamne amna borom xamna na togn na ko ba genn kërëm di tuubi lu ngeen fi wut yeen suñ borom jëbël jibril nako demal arbitre len nañ nat fi mu juggé ak fi mu jëm fu gëna jégué ñu jugé ko bama ko la jëmone kat dakar la juggé ciaroy la dé mais biñu commencé dina fa la yalla yebal jibril xam nga jibril dafa bari
2: toxlu dakar.com
0: il se sent couvert way sel nu jomun kadara way sel jibalu sa'ira way sel izara hutlat way sel unsu ughrat way sel bi'ar sujirat way sel nufus suwijat way sel ma'udatu suilat bi'ayidan bin qutilat way sel sufu nu mu su'irat wa sal jannatu uslifat aliman nafsu ma ahdarat fala qasuma bi qunus aljawar qunus walili isa hasa wa subi izata nafasa innahu la khalu rasulun karim joqal bi jibril nasi quwwatan lana sirat makin mutayin sama ala gis nga bo fa bon banta tek ko fi mu sut fele sut fi buma laale fi ni fele di joge jibril fu mu dor testanam non la suf dit solan kar kene bu muy julle ba nabi di julle akama tam nga de ci etiopie nabi nek ci xare ba ci mouray ci mu ne ko sa xarit de na ndax bëgg nga fekke julli gi mu ne waw daf ne nit te sanam rek suuf ci faram mu jakkal wax julli ko sun borom dal di santane jibril mu taxin suuf ñu mete be ku joge dakar jëm bamako de ciar wi biñ ko metere bama ko gëna jëgë quelques centimètres ci la yalla dëgg yobu kacce suñ borom ku bari yërmëne la inawa inala washu'ur rahma dina yërm nit ci tit dina yërm nit ci yaakar yonentu bi daana gis ak ti yalla ti asaman lélé gan yalla won ko luf ci lu na ra xew da lan téni re gis lu gaay gisul mu muñ ñu na ko lu xew ya rasulullah mu ne nangam ak nangam ak nangam amna bes mu muñ ñu na ko loy muñati ci ciñ mu rafet mais yalla nga yag muñ mu ne ñaari gaay la yalla jugé ku ne wara dem safara sun borom na safara janama kenn ko ne bëxal ñi dem janam def tararar di daw sun borom na daf leen ko ñu daf ko mu taxaw ñu ne ko fo jëm mu ne dafa melni yalla daf nañu dem safara ñu ne ko wa mu ne fa la jëm ñu ne ko safara di mu naqare lo tax di gawtu mu ne ñak degg ndigali yalla ci adina moma yobbe cien yi ñuma cieme ma bañ mu dal ma fi yalla na dog leen cien yi sang ko yobba jena jena waaje nak demul mu ngena yacc rek taxaw yalla nak yow deggul liñ wax deg na ko de dañ ñay ma dem safara mu ne ko loy taxaw mu ne ko seyur mbeul ju bari ji may deg la fokk ne bala jeex ma mos ci mu ne ko demal aljana ki dem na aljana ci ragal ki dem aljana ci yaakar waaw yoy ñaar moy dox
3: jannay kaw ge waraja jannay rahmaniki mawda

0: mbolem lu bax dugg na ci birru birru moy jëf ju bax birru turu yalla la birru dugub la gis nga wax na la ne birru jëf ju bax dugg na ci alquran bi mu wacce ñi ko taata non dekkanduko dañu defé woni wax fo julé julé juroom amata soxla ci sa mbokk doto sété ku febar doto bës ku daanu doto dimbalé ko ñak doto xettalé ko jax wax fo julé julé juroom amata soxla ci kenn ñi taata non l'islam bi mu wacce lolu mom lañ aada won bi alquran wacce dilim li ñu foraloon ni moy jamm yalla moy julli ci ay bi mo bëgg jang mom la mujjé laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinal birru man aamana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wa kitabi wa nabiyyina wa ata al-mala ala hubbihi sabil al-qurbi wal-yatami wal-masakini wa sa'ilina wa aqama salata wa aqama salata jimu ma jawah bil islam wacce ñamu jaaran ci ñom dañ defoon waxtu julli julli jul amata soxla ci kenn bel quran dilim nak li ñu defoon mom la mujjé mune bu ngeen di deyato bu leen deyato ngir li jël bakka watana jaw bil birri mulam palace lismi watana jaw
1: samba sax ka hay samba sax
0: watakwe mulam palace adwari wa taqulla maram palace masjidi rasul lesine tusona lako jexale asru moy firi ku ñu tak ba mu deugal ñu jital la dila yobbu fi la jele joge wa fi ci sago fa ngay dem demo fa ci sago ki la jital mo lo ko dole kam la yet mo lay jek droit lolay asru moy ku dudd ba genn jamal ñu préparer la sang la tak la bamu deugal ñu dogal fa xat dila delo sa borom motax ñu ne niwu ni ngoy def jébal ko yalla ku ko defo nit jébal ko maramam mu am ci mom yoon asru moy ku ñuy yobbu ku ñu upp doole ki lay yebbo la upp doole kim lay yett mo lay tek luwa lolay asru yawma nasrul mutakhin ila rahmani wisdan wa nasuq al mujrimina ila jahannama wirdan la yamliku sifat illa man taqza inda man a'dal wa qala taqza man waladan la khajitum sayanidan yakalu samawati yatafatan min wa tanfaqu al ardu wa taqil jibal adam am da'u li rahman waladan ma yanbaghi li rahman an yatakhidha waladan in kullu man fi samawati wa ladhi la ti rahman abdullah qad asa wa dumadan wa kullu mu ati yawm al qiyamati fardan nit bu juddo ñu ni ba bis ba delu ci ñu ngentil ko mu wara do timire at ak ñaar fukka nit bu juddo ñu ngi ba bis ba del ci ñu ngentil ko mu wara do timire at ak ñaar fukka
2: binduma safara ngir ñoom way ñoy xëccu li ci den ma dem ci bu ñettel xaramtu wa bir ak mbam xoux bu gëna seer mbam xoux ko gëna seer mbam xoux gëna seer Allah akbar yalla dimbalé nañu dé ma ngay bëgg dugg ci jàng yi guddi nay ak tialité bi doyna ben rek la leen di wax ngeen yobbu ko nit ko gis juroomi fa nga top buy tukki mo and ak mom bu norane mo and ak mom buy gane ji mo and ak mom du ko du taggo ak mom mukk te ku ci ne da koy laaj te ku ci ne limuy laaj dina ko jom premièrement malakal mo teng lu top bëggul mbub bëggul 100,000 francs bëggul 1 million ruugi rek la soxla te fokk mu jot ci nak do ko xamal mukk ba mu wagne ko do ko ger mukk ba mu nanguko boy voyage sax mu top la boy nawetani mu top la léegi nga gis kuy tukki àggagul mu rey ko ci yoon bi wëlbati oto bi nga ne laa njàng ba boole ci ñett dem fekk moo la topp rek naan li indi doo xàcc jaas si mukk ba mu dellu ginnaam ba nga tànni ko 1,000 francs tour mo nga topp xul yatawafeekum malakul mawti la si wukkile bikum sumay laa rabikum tour jowana bankal sa baaram benn

0: yakku am ko bax kunu fatali waref ni ci suñu loss ni julli takusan amul nak dara lu yalla bind wala dara lu mu deflu te du yemu bind tan na ci yu gën lu itam yepp bax waye amna yu ci gën yemu ci gënal ak ñemu gënal ñoo ñay gën yoo yaay gën wa rabbuka ya'luqu ma yashaa wa yakhtar da tay ñoo bokk ma yasaawu ji tanation al fi'il dañuy dal di doylo benn bi du soxla baamu wat wa rabbuka ya'laqu ma yashaa wa yakhtaru it ma yashaa ikhtiyar nak daf di ñaar khiyaru lil khalqi bokku la khiyaru min al khalqi khiyaru lil khalqi ba khalqi pare mu defat na khiyaru min al khalqi bokku julugi ku bax ki fatelu nu legi tere dañe nañu ne mo upp doole suba mo upp doole tisbar mo upp doole timish mo upp doole ge ngir arafu lit nap bi yalla duggal ci bi mo len di lim lit nap barki dem ma ngi waxtana xali ci tol yi bañu aksi ci wuyuti mo na ta'ama ala wubbi mana xale bi ala bobu xam nga lu mu dox wuyuti mo na ta'ama ala wubbi mana ko li muy don don ay ndemmenti lak lam ak yanara liggey na ci bir wax bi liggey bu reuy bu ñu wax lit nap fa bari façon lit nap amna fukk façon ak ben sidan malik amna bu mu wax fele ci nuni ba dahil abnab abnab bi fofu moy bi nangam ba mu yag alhaji malik de bopam ñaar ben alhaji malik bi ne ben bi dahil abnab ba mun la tekki dara ci arab fek ta fa luñ ci dara fek nga tawal ci al saxer muy bi wala kef muy bika wala kef ak al kubeer al memara muy bikum wala bihim waye baagi do am jeriñ al saxer go nga gis na mu top ci bi joy yep al saxer ju nek rasulullah la maw da nak ne ki tax asan onu tay ci mom la nangam ami ak nangam ci mom la nangam ami ak nangam ci mom la nangam ami ak nangam suru won ak mom nangam ak nangam du am mu xam nak ne li am yep te nabi tax munu ko lim mu gestu bopam ne ko bayyi répéter bi dans el adnab ñi lay deglu dañuy son nga son mawdo ne mawdo nama koy baye te ki gën ñepp ma bëgg ñu xam ko mo ne bo bëgge ñu xam ko khul kulul baraya unilo ma unilo bin mubini kaw mo ne ko bayil li bayil bi bi neel ci gattal kulul baraya baraya nak bu xese jip kudul yalla dugun ko fa bari ak kudul yalla rek yang ci walaikum khairul baria ginne arif nebi mursal l'anbiya yi ñom ñepp ku ci nek unilo lañu am ben bay par ben ba mu daj ñu ko amé bihi ci mustafa mawdo ne mawdo jox ma lay yu wer ndax contre kat yi dafa bari bul mané rek lo am na be tax te joxulo ma preuve mu ne ko isil injadu walim dadu minhu jeexna isa kana li jadu minhu walim dadu minhu kon da ila adna ba li jadu na betax li jadu moy am bi nga am yow bi nga amé ba nopi yi nga amit moy lim dadu sa am gi na betax sa am li nga am ginaaw bi nga amé na betax li nga amit tawun la ko yor ñu boré la mom yor na be tax ko nday la dab julli takusan biñu selmele rek la dem julli suba ngi garé demagul tisbar ngi garé demagul tis bu ñu dañ koy garé du dem gey dañ ko garé du dem ben locomotive bu ñew safak wétara len di yobbu fokk ñu xaar ko ki nak moy yobbu bopam
1: waaw
0: ki dem na
1: sakku sa
0: waaw
1: nonu demé
0: non la demé salatu khushte abisu ala salawati lolu jeexon na waay lu tax ñu jukki wat ko nak koku moy litna bi nak ne nak wa salatu khushte magal len julit yeb ta magal abdou assis bi nga ne julit yeb abdou assis ngi ci bir julit yi li tax nga jukki wat ko na genné ko moy sikru khas bada am ko ko xef li nabla fam amna sikru am bada khas am sikru khas bada am wa ndakaro bax ñepp duguna nga ne ci assane samba bax xam nga ndakaro nga jëk tudd koku moy ci keuru khaam ba da khas waye assane bax bamu yag nga ne ndakaro gep bax koku moy ci keuru khas ba da am bu ci nak alquran employé nako ndax bo démé ci inan salnaw yalla ngay waxe tanzilul malaikatu malaikatu yep duguna ruhu ci bir malaika ila waye mu jukki wat ko tudd nak ne tanzilul malaikatu ba nopi ne waruhu ak ruhu bo demé ci amay tassalona ruhu la jëk tuddu yoma yaqumu ruhu door waxul malaikatu ki moy sikru khas ba da am ki moy sikru am ba da khas taway téré yaangi wax naan def bakkar amul solo bakkar gono oyof ci yalla mbagam yo ñom li ñi tiit genn ci diine ji murti lañuy bañ da dafa am xéeti bakkar yu téré yëpp d'accord né ku koy def ci tayef dinañ la exécuire buñ la pointé bakkar dañ lay génné diiné ci waaw am nañu mag ci islam def limu santané aji mak jangal qur'an dé ñu sangala julé la té yéfer lañu julé fekk exécuire nañ la depuis 10 ans wala 20 wala 30 amin matna ñaan baaxul tuulé nañu nak ñent yef na dina ko waral dina tax mu dal nit
1: la kuba
0: premier ñak sante l'islam xiwa gu tonu l'islam nga yor ko sanni wo sa xewit ne yalla baxé na la ba nga wax alhamdullilah alhamdullilah jo xamné 100 million am taxul alhamdullilah jo xamné voiture bo jënd taxul alhamdullilah jo xamné place bo doon ut ba jot ko taxul alhamdullilah la jo xamné l'islam tax nga wax dafa new ñukoy def da gis ku dundé yow ya nga xey julli suba lu ñox ci rakkay tay fajri khairun
1: dunyaw mafia
0: khairun min dunyaw mafia deng nga khairun xamé nga ko afdalu xam nga waxul rak'atul fajr afdalu waxul afdalu de ghayrun la wax rak'atul fajr ghayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rak yi nga jëk julli dooru julli suba yonent bi ne mo gën adina ak li ci biir adina ak li ci biiram waxuma kat suba lu sunna xam nga muraqab rek la muraqab bo ci am lu gën adina li ci biiram farata jëm taxu ñuy wax bi ruya an abi hurayrata an rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu annahu rasulillahi qal lama quliqa maulana tabaraka wa ta'ala sayyidina jibrila ma sifatihi wa jimalihi wa haybatihi li yalla bind jibrila ci dakh ginaw mustafa magam day joram ci la plan aljana nek su lako talé rek da ngay seen teukur motax gilit bu nek ci courant du yek degi parce que da koy wolé ci talal ko keur gamuy xol moy xalalal gamuy def bu ruugi rotu du ko yé
2: ana jalla
0: do mu noppé dafa xol bopam nek suñu borom ndax bind gum nga ko taro ne man ginnaw ci dil wujjo di mu ne ko dedet munoko ndax di nga bindet nak sama gannaaw ko taro ni man yalla nak dedet ewa ne nga tag yi ko yalla tag fi quwwatin inda sil hars makinin muta'in ram aminin sam ko bari dole la won alquran wax nako ko rafet la won musna fek iblis di jema profito ayub soppe ko nit mais bimu ko ne ni ne ko dagas toi mo nga dali soy jant bay fi ni rek la ko def ak ni iblis bari doore waw muta in gis nga rew mu yalla mo sa beug alak jibril la fay yebal magam cham mi lak lay press ba soufi juroom ñaar mi deglu ordre bu ko joxe ordre rek bu tebe wa asman dina ñu deg ginaar yi sab ak jigen ñi wol mu door tourner la fitewon ko fit ista taqana al jabala fawqahum ka annahu walla juroom ñaari jomhuri ya la alagando te yalla daf ko guddilo ben doj wo xamne yaatu way doj wo dina tim mbolem capital yoyu wa isna taqana al jabala fawqahum ka annahu dhulla qusuma ataynakum bi quwwa waskuru ma fihi la'allakum tattaqun azan ci la jëm de inshallah wax nañu ne ñak sant xewulul islam bun xam bun bahura fukki fere ko dan wër écrivain fukki jooné lañu fukki jooné mu dikt ki muy bind té liñuy bari dan na len soñ dan len wax na wu setna kaw len tuti yef yaangi touru fukki jooné bu musa gatt ni lay def rek bu téné janek joxok janek lawul mahfous
2: wa yaango
0: safara la dem
2: ha
0: na safara la mu jëdi mu nga janam
2: mu janam go
0: me fat ku bax ki yalla feñu li tax mu condamné ko ba tek ko fat ba modi yalla dana musula sant benn bes genn ciant ngir l'islam ma xamné yeyowu limako jox man nga yo bo gene rek ñu may la 10000 francs nga sante ciant bu kenn musula gis julli tisbar na pat ci day dal li wax ne ki doomi tuskar rek ki xamul li mako jox bi jibril laaje yalla tontu ko daf ko ne na lay jaamu gula kenn musula jaamu man tam fëgg tankam ndox bal mu japp ci ndox kabar taxaw na junay at nelawul njappam tuju khalatul aljana ragalul safara ruko junay at non fitti taxawat junay at rot ci suuf junay at sigi dejju fitti taxaw junay at ruko junay at sujood junay at deju junay at sujoota junay at tok tay junay at selma def tasbi'a junay at def ta'lila junay at def salatu ala nabi junay at nelawul lekul gestuul njappam tejul xelam jigga xelam wandalul fen yep mu def ko ci tew sun borom ne ko day li nga waxon def nga ko de gi jam rek ken musuma ko jam xamna it ne ken duma ko jam waye amna xarit buñuy wax muhammad mu ngi ñew ci mujjuk jamono aw xetam seen jang du bari
3: yene ngi deglu
0: seen tewlu bu mat waye di ma jilil ñaari rak yu dul farata du sunna lama len cey feye gën li ngay am ci sa jaar rak rakatay fajri rakatay fajri dañu dok nun gi ndax tasni lisim bokoy lafé fok nu no rago ngod dok ko way rakatani la won rakatani al fajri way kom do ngi len bëgg ramassé fok nga wacc ot nun gi mo rat nga ne rakatay fajri wa wa tuskutu nuna ni fil ifada naw raitu sukan sharafa borom grammaire neena nunu jam'u ak nunu tasni lisim jamana boko ramassé fo nga wacc nun gi mur rak'atay fajr asan khairun min ad-dunya wa ma fiha xam nga waxna sankane waxul afdal lumuy firi gën khairul lumuy firi gën mais outi nañu lol yalla waxul ne
3: tawal
0: wala waxul ne ñaare rakki fajar mo gën adina gi ci biir waxul ne ñaar rakki fajar mo upp adina gi ci biir fadalu pirim pir upp lay firi khairun gën lay firi gën bokul ak upp so amé juroom ñenti deureum maam fukki deureum dañu naan ibu saxo fadala ablay sar darhaman ibu eppelena ablay sar ab deureum ma kokoy fadalu waye so am suma amé juroom ñenti deureum mo am téwéri li bi dor dañ naan abdullahi khairun min saxo kokoy khairun nak khairun nga ko doori ñew nak khair bokul ak fadalu de jibril na borom bi ñaar rak yoyu ga yoyu li ngeen ci fey la bëggon nga won ma man na xema xam nga jibril ñaata laf la am juromi témiré laf ci côté bi la bu mu yëkati dina dox dina genn dox juromi témiré at bu ko banké genn dox juromi témiré at côté bi nonu manam spécie moteur la yo xamné malakai dañu am ñaari moteur ñi ñet ñi ñent ñi jurom mom lañuy bacc ndo bu mo sa di indi wo yu gi yep lay bacc rek jaay su relanti wu rek beut su fi jurom ñaar fonci mu naw yalla na tek rek muy deglu arrête pour warna jot limite ñaar rak fajar dina rek yalla tankam rek dinaaw rek yalla tankam rek motor yep tak bu deg ba jek fay gor gui na patere bamu yokkat daanu ci dum julli fa ñaar rak ne ko borom bi xana nak ñaari rak ga yoyu wax deug yalla xana naaw na genn wal naka wala ñentel ba wala fukkel ba yalla ne ko suma la joxone laf yu day ne sa yefti yi nga nawati at yu toll ni nga naw fukkeli lima len di jox ci ñaar rakay do ko am asan koku jarna tantal koku jarna utul bes ci sa dund koku jarna utul bes ci sam wer jarna utul bes ci sa at te yalla bismillah fi li ibadi di fi qulub al ubudiyati ma'abat al mustafa yalla mom nebul ta ko la wax beccek la dox repete na djuroom ñaar yoon ci al qur'an ne kuy laaj kuy sama soppe du ñaar du ñett kenn la te muhammadu la tudd bopi hamim yep ap lonk gi mubtada la mima ragi khabar la tofu ba muy juroom ñaar yoon dama ne abibuna ñu ne ha mu ne muhammadu
4: yoyu kaddu le fa el hadji ibrahima sakho waxti waxtan mu neex to ba fokal le wa zawiya cheikh sidi hadji malik radiyallahu ta'ala anhu bu ci wawon ñom itam at mu jot dinañu fa ñew bu ñu julé takusan bu nopi

ci fatta mukmidi ndol ma kay alen gën ndol ma kay samul firakh bi marsadi mamadou lamine ya len gën sangama ca madina wa

0: sigge jawaram ko bi lemu kana fro na selle men nyaali gra ko no tok sakli habi tu grade allah wa fedi gunne bi sigi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may wayni
1: maodi
0: so poni ko bi mon ko tane ba mon ko so o yibe en jira melo latte wono ko majana huudi ay goti da
2: c'est somme woni hakkunde min ko hande buri kanyo buri kaalis buri jawdi aduna ngati so keppude nani wi be wamba de ko hanga bon ko buri kangi buri kaalis buri jawdi aduna ndeke dum kadi won ko dum seydou sam si ko yiddinde bayri ko yiddi taki jomirado o taki dum muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul mudallib ko danna be gotel e dum sobu dum windere ndekala non kala fonda yiri mawni

sama Abdourahmane Gala gida mija dengi dengi saybi wudude bandem ko digal modjal holna batta boya mawnat hirande la baye su bande arab bandum godda kono sirane ma wana mawnde yeso debbo ma wana lambo dum jogi rewan ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est mais ça heew takki bi yow saydi walete bandel non na batta o wi ma di da gongo sel da penale ci do fu mo ndesa da ma ye reduma ci sam sa xornama kulli dini welma sa xornama gisu dini welma sa nyaama nyaani nama nyaani dini welma

0: sikkata ko dokkal bonnata jawdi kono ala wawi hundude jawdi ndi ko jomiraɓe moƴƴo illallahu taala tebi towɗo kanko tagui jawdi o tottuma o tagma so felliti bonnude jawdi ndi temedere million nder banque temedere ujunere nder poste ñawyal seeɗo duñita e joomum safro jawdi ndi ha laaɓa taw dañan hen raha nanande albarka dande ma no hani noon mbayani jibinanɗo ɗi jibinoɗa ɗo mawni ko mumɗa no hani wadde no mbaɗa e
1: gonga noon koddam nan sa ɓuuri wawde ma ɓuura wadde bawɗo mo watta o nafta ɗum kañum bawɗo nafta wawaɓe
0: woodi woodi noon Ibnu Sama waɗi noon woni rimɓe koɓe rimɓe koɓe rimɓe rimɓeɓe koɓe rimɓe koye mabɓe woni rimɓe ɓe gona rimɓe gona rimɓe rimɓeɓe gona rimɓe

0: mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo nan ko bido ko sere duguna sere duna fana sere bili hedade metti sedade kumal sabu ngumo yere dakal dakal de sañalil demba doga firdi nyali wili yana jamdi nya
1: nan sama ngumo
0: nax bal sama ngumo yere dakal dakal de sañalil demba doga firdi

bari barkam mo walo ñar fukkat ak ñeen bari taagam bar mo walo fukkat juum ñar bëggam amar fa suma mo walo juum ñentat lam la ñu mayega ak farang la ñu mayega ak katar lu ñu mayega ak fa bi mu ñu mayega ak mañ wadda ak fije wadda ak taxa wadda mo ñu walo juum ñentat tan yaa gën

bab marem nyaay mi ci la nu xanjer ma amna ñebbi kuli bab marem nyaay man fa ba ko teñi lati je kuli bab marem nyaay man fa ba ko teñi ko du kulay bayam iba kulay bayam iba da kulay bayam kuli bab marem nyaay wi ci la nu xanjer mi marem nyaay sa daaro li ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akoy day jul ba ci la nam fu daaru ku mbay.

de ba diir ko dañ ku le sayandu ku le ko do gam len badal ku le ko do len yepp du ko do ma jo dem da bi ci bëgg jall ndeer jakki mu jot dem ba diir ba nga lan do len ciar ku le jor dendo dara fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol wala ya ne wagan fay ak amadi ngola ya ne wagan fay ak jo dem yalla ya ne wagan fay yow li ku le mu ndaw mu ñu da wañu do ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jo dem da ci ro nday borobe la kuli ko do ngonda werej la buram ngona xel ciumbuñ la biram ma fat ma tibbu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndialat ndela parar amadi ngone bo lobo rande regi mar ko du kum yalle bar ko do fal jambore ma je bon te len ba dal suba bi jogom ndaw biram ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megen megen ndaw kuli joxet joxet dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndaw wo jige ni wala bagnna yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom lañu may babam buuj domam sa sagata mom ci kuli mbabu muy yirim kuli mbabu muy yirim mo le bu mo fa sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bo fal.